ngenzela kanje angithi uyangisi kunemali okufanele ukuthi uyihambise e-office ngaphambi kokuthi ufike umhlaka 1 yile mali yonke kufanele ukuthi kushaya umhlaka 1 angifuni ukuchaza le mali ngiyenze njani abe bekhona bayazi ukuthi le mali ngiyosebenza ngayo before SARS so le mali wena kufanele uye office uyibeke office ukuthi uyibeka nini kodwa ke ngomhlaka 1 siyaphi ngicela ukuthi usuku lokugcina lokuyibeka le mali abe yiwumhlaka 31 no sorry not chat umhlaka 30 ngoba ngomhlaka 1 ngoba nginasikhathi mina ngiyibhanqa insebenzi uyabona ngomhlaka 31 ngizobe nginasikhathi ngizobe ngibhizi ngalensebenzi umhlaka 1 ngizobe ngibhizi ngalensebenzi hambisa ke bhukha nawe ma ubhukha uthi omunye prophet ngivumelekile yini ukubhukha kuzo zonke lezi insebenzi ungangena kuzo zonke lezi insebenzi ngoba azifani ongalungelwa lutho star last yosebenza indaba yemali umuntu osezikweletini umuntu othi mayephethe imali iphelele ezandleni umuntu othi wavalwa umuntu othi yena akazi ukuthi imali iyalahlela mayephethe usehole payslip imali uyishiya lapho asebenza khona bayizona umuntu othi nje mina angisazi mangiphethe imali angisazi imali iyanginqaba lalelani ngusizi ayinqabi imali imali umoya lamaphepho wabonayo aqala amandla emali osuku waphethe noma osuku watholile faza lokho umuntu mayeyothwala phepha lamaphepha lokho eza kuyo ayinani nemali athwala ngayo okusho ukuthi isivumelwane asenza lapha ayothwala khona ubufakazi bokuthi wenze isivumelwane semali sibona ngawo amaphepha la eselokho eze kuyo kodwa imali umoya abantu abakwazi lokho uma umoya oletha imali kuwe ungahlambulukile noma uvaliwe noma uphendulwe kabi awubika mali uyahlupheka ufana nomuntu odliwa inhlahla yakhe edliwa umuhlo ngithi mina wonke-ke umuntu ngomhlaka 1 onenkinga nje yemali uthi umprofethi zowezathi osikhokhelani iy'kweletu kuzo cha angikhokhelani ikweletu ngilungisa le nkinga yinkinga ufa khona lokho ukuthi uhlale iy'kweletini uyazi ukuthi kwekwenzeka inkinga lokhu kuthola ukuthi ohola impesheni layikhaya useyikweletini osebenzayo useyikweletini useyikweletini ngisho ongasebenzi ohola ngisho iqolo useyikweletini ohola ngisho imali kamahlalela u-3 baseyikweletini bonke abantu balekhaya angekho nokwazi ukusiza omunye inkinga ukufa lokho hawu angekho nje umuntu layikhaya yikho into eyenziwa nje kunganyakazwanga wiwe kuyo kuthi ake siyofuna imali le inkinga ke le engizobe ngiyilungisa ngomhlaka 1 umuntu onenkinga nje yemali ayihlali imali ayilungi into yakhe nje thitha imali ayi nasemsebenzini abamunyuseli imali ma kuthitha imali nje kuwe nje kuyonakala ma kuthiwa imali emsebenzini awubejiswa ngoba kunemali azothi yabona awupromothwa ngoba uzothola imali inkinga yakho nje wachathaniswa nemali uyokulamula ke mina nemali ngoba ngeke ulunge ngampela uhlezi uxabene nemali uyokuba yini uxabana nemali ngoba imali eziphila ibe lula right ngomhlaka 1 nakhona ngomhlaka 1 ofise evuliwe ngo-8 works uyohamba ngo-10 lapha-ke futhi ke ngithi mina uma kuwukuthi wena uyayibona ukuthi awulungi fovele uyeke ngoba vele kusho ukuthi awulungi nje ngoba vele isikhathi sakho akusona yabo akusizi ukuthi sikwenzela into okungesiyo ngoba sithi sengikwenzile yabo lokho engikwenzayo kwanele ngenze ukuthi abantu bonke ngibanike isikhathi mahhala ngenze ukuthi abantu ngibasize ngendlela e-affordable noma ngendlela abazoyikhona bayazi nabo ukuthi bekhokhe iy'mali ey'kanjani babelungisizini ofuthi vele le mpilo enje inzima nokuyilungisa nokwenza izinto zakhona iy'nsebenzo zakhona azilulanga lapha-ke masihaba wena othi unenkinga yemali ufuna ukulungisa nje indaba yemali inkinga yemali uzophatha u-R1,550 kwe-transport nawe amakhandlela ngokunjalo iy'nsuku eziwu-7 ungakafiki kodwa umehluko phakathi kwakho wena uzoletha yonke le mali kashekahle le mali ayigcine ngey-29 ngoba ngiyabona ngey-30 ngey-30 ufike early before 12 after 12 kuzobe seku-late nani ngoba kuzofana le mali yakho mina ngihambe nayo ngomhla 30 kuyomele ngihambe nayo.

emali yakho bazi ke laba ebesinabo esishoni ukuthi senze njani senze njani senze siyosokwenza ini le mali yakho kumele ngihambe na yonke le mali ngoba uma ungalala u-388 rand ma ade sikubala lapha office lonke lolu hlobo lwemali imali nje khona nje emhlabeni iyeke le neminyaka niyazi ke sachaza ukuthi isu imeli kini u-2 rand kumele ikhaya konyoko ngakuchaza futhi ukuthi kungani u-2 rand kumele ikhaya konyoko right bese kuthi ilento sorry u-5 rand umele imvele okay uchazile ke mouse abantu sebekhona asihluleli ke la ngoba isikhathi ngathi asiphele ngampela ke manje right ke lezi nsuku ezingabi lezi umhlaka 31 nangomhlaka 1 sobe sisebenza ma uphathwa izinso thala ijuice yala ikhaya zinyawo thatha ijuice uphathwa iqolo wena izinso ma uphethwe izinso ubona ngokuthi uphathwe zinyawo uphathwe iqolo uphathwe zibhobho uphathwa izinso thola ijuice izokusiza ma unenkinga yesibindi thola ijuice izokusiza unama-alsa thola ijuice izokusiza une-cancer thola ijuice izokusiza

ebenza futhi enkulu ngomhlaka 1 manje ke umgcibelo isabatha insebenzo le yabantu abangalungelwa lutho ngomhlaka 31 bese kuthi bayazi ke abantu bangomhlaka la mina ngenze iclass umuntu ngiba workshop ngibachazele ukuthi uyabona la into esiyoyilahla ukhona into esiyoyilahla esiyoyithwebula kumuntu eyizinto zakhe zingalungi silahla abantu ke ngiyayithule ngibachazele abantu ukuthi sizokwenza nje senze nje senze nje senze nje rayithi ke kuzothi ngize ngathi laba angabasho futhi ngithe abantu bayazi laba bebekhona kodwa ke angiqhubeke insebenzo enkulu esizoba nayo futhi ngomhlaka 1 yile nsebenzo le yalapha efuzele kathi iyona ke ngicethula le sisi kathi le kathi kuyinsebenzo yanamhlanje leyo kube kuyinsebenzo yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sakini yayizwa lona sithe insebenzo enkulu yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sakini kunomehluko phakathi kwengcebo nomcebo ingcebo iyabiwa umcebo uyakhiwa futhi lolo wakhile umcebo kuya ngothi wakhe kanjani angahamba uphele ngoba into yakhiwe uye uyena oneyimfihlo zokwakha umcebo la anginqamuleleke kule nsebenze ibaluleke ngale ndlela yile nsebenze engidinga kuyo ishumi u2 rand u5 rand u10 rand u20 rand u50 rand u100 rand u200 rand le mali ngiyayidinga yonke wena ke othi mina ngiyahamba nami mprofethi ngomhlaka 1 uzongenzela kanje angithi uyangisi kunemali okufanele ukuthi uyihambise e-ofisi ngaphambi kokuthi kufike umhlaka 1 yile mali yonke kufanele ukuthi kushaya umhlaka 1 angifuni ukuchaza le mali ngiyenze njani abe bekhona bayazi ukuthi le mali ngiyosebenza ngayo before sam so le mali wena kufanele uye office uyibeke office futhi uyibeka nini kodwa ke ngomhlaka 1 siyaphi ngicela ukuthi usuku lokugcina lokuyibeka le mali abe yiwo umhlaka 31 no sorry not 30 umhlaka 30 ngoba ngomhlaka 31 ubeka nasikhathi ngomhlaka 1 ubeka nasikhathi mina ngiyibhanqa insebenzi uyabona umhla 31 uzobeka nasikhathi ngizobe ngibhizi ngalensebenzi umhla 1 uzobe ngibhizi ngalensebenzi hambisa ke bhukha nawe ma ubhukha uthi omunye umprofethi ngivumelekile yini ukubhukha kuzo zonke lezi nsebenzi ungangena kuzo zonke lezi nsebenzi ngoba azifani ongalungelwa lutho star la siyosebenza indaba yemali umuntu oseyikweletini umuntu othi uma ephethe imali iphelele ezandleni umuntu othi wavalwa umuntu othi yena agazi ukuthi imali iyalahleka mayiphethe usehole pay slip imali uyishiya lapha asebenza khona bayizona umuntu othi nje mina angisazi mangiphethe imali angisazi imali iyanginqaba lalelanga ngusizi ayinqabi imali imali umoya lamaphepho wabonayo aqala amandla emali osuku waphethe noma osuku watholile faza lokho ukuthi mayeyothwala akabuye ethwele imali kodwa sibona imali isiza kuya amaphepha la maphepha lokho eza kuyo ayinani nemali athwala ngayo okusho ukuthi isivumelwane asenza lapha ayothwala khona ubufakazi bokuthi wenze isivumelwane semali sibona ngawo amaphepha la eselokho eze kuyo kodwa imali umoya abantu abakwazi lokho uma umoya oletha imali kuwe ungahlambulukile noma uvaliwe noma uphendulwe kabi awubika mali uyahlupheka ufana nomuntu odliwa inhlahla yakhe edliwa umuhlo ngithi mina wonke-ke umuntu ngomhlaka 1 onenkinga nje yemali uthi umprofethi zowezathi usikhokhelani iy'kweletu kuzo cha angikhokhelani ikweletu ngilungisa le nkinga yinkinga ukufa khona lokho ukuthi uhlale ey'kweletini uyazi ukuthi kuye kwenzeka inkinga lokhu uthole ukuthi ohola impesheni la ekhaya useyikweletini osebenzayo useyikweletini useyikweletini ngisho ongasebenzi ohola ngisho iqolo useyikweletini ohola ngisho imali kamahlalela u-3 baseyikweletini bonke abantu bale khaya angekho nokwazi ukusiza omunye inkinga ukufa lokho hawu akekho nje umuntu la ekhaya yikho into eyenziwa nje kunganyakazwanga kuyiwe kuyo kuthiwa ke siyofuna imali
le inkinga ke le emzoba ngilungisa ngomhlaka 1 umuntu onenkinga nje yemali ayishaya imali ayilungi into yakhe ngethithi imali ayenza semsebenzini abamusela imali bakuthithi imali nje kuwe nje kuyonakala makuthiwa imali emsebenzini awubejiswa ngoba kunemali azothi yabona awu promote ngoba uzothola imali inkinga yakho nje wathathaniswa nemali uyokulamula ke mina nemali ngoba ngeke ulunge ngempela uhlezi uxabene nemali uyoba yini uxabana nemali ngoba imali eziphili belulu right ngomhlaka 1 nakhona ngomhlaka 1 ofisi evuliwe ngo-8 works yohamba ngo-10 lapha ke futhi ngeke ngithi mina uma kuwukuthi wena uyayibona ukuthi awulungi fo vele uyeke ngoba vele kusho ukuthi awulungi nje ngoba vele isikhathi sakho akusona yabo akusizi ukuthi sikwenzela into okunesiyo ngoba sithi sengikwenzile yabo lokho engikwenzayo kwanele ngenze ukuthi abantu bonke ngibanike isikhathi mahhala ngenze ukuthi abantu ngibasize ngendlela e-affordable noma ngendlela abazoyikhona bayazi nabo ukuthi bekhokha iy'mali kanjani babelungisa izinto of which vele le mpilo enje inzima nokuyilungisa nokwenza izinto zakhona iy'nsebenzo zakhona azilulanga lapha-ke masihab wena othi unenkinga yemali ufuna ukulungisa nje indaba yemali inkinga yemali uzophatha 1550 rand we-transport nawe amakhandlela ngokunjalo iy'nsuku eziwu-7 ungakafiki kodwa umehluko phakathi kwakho wena uzoletha yonke le mali kashashe le mali ayigcine ngey-29 ngoba ngiyabona ngey-30 ngey-30 ufike early before 12 after 12 kuzobe sekulate ngani ngoba kuzofanele le mali yakho mina ngihambe nayo ngomhlaka 30 komele ngihambe nayo impela le mali yakho bayazi-ke laba ebesinabo esishoni ukuthi senzenjani sokwenza ini le mali yakho kumele ngihambe nayo yonke le mali ngoba ma ungalala u-388 rand ma ade sikubala lapha office lonke lolu hlobo lwemali imali nje khona nje emhlabeni iyeke le nemnyaka niyazi-ke siyachazi ukuthi isu imelikini u-2 rand umele ikhaya konyoko ngakuchaza futhi ukuthi kungani u-2 rand umele ikhaya konyoko right bese kuthi ile nto sorry u-5 rand umele imvele okay uchazile-ke abantu sebekhona asihluleli-ke la ngoba isikhathi ngathi asiphele ngampela-ke manje right-ke lezi nsuku ezingabi lezi umhlaka 31 nangomhlaka 1 sobe sisebenza ma uphathwa izinso thala ijuisi yala ikhaya zinyawo phatha ijuisi uphathwa iqolo wena izinso ma uphethwe izinto ubona ngokuthi uphathwe zinyawo uphathwe iqolo uphathwe ziibhobo uphathwa izinsobo thola ijuisi izokusiza ma unenkinga yesibindi thola ijuisi izokusiza unama-alsa thola ijuisi izokusiza unekhensa thola ijuisi izokusiza

yakho ngomhlaka 31 kuzobe kulwesihlanu siyahamba sifika ngo-9 sifika kusukela ngo-8 ngo-10 siyahamba eminye imininingwane uzoyithola ke kweminye imisakazo wena ulayithekwini uzokwazi ukuthi uthole imininingwane kuyinanda FM ngo-12 kuya ku-1 isikhathi sapho sithe ukuthi xaxa uyayizwa leyo nto leyo so right ngenxa yesikhathi ngizothi kuphinde kube nensebenzo futhi enkulu ngomhlaka-1 manje ke umgqibelo isabathi insebenzo le yabantu abangalungelwa lutho ngomhlaka-31 bese kuthi bayazi-ke abantu bangumhla la mina ngenze iclass umuntu ba-workshop ngibachazele ukuthi uyabona la into esiyoyilahla la ukhona into esiyoyilahla la esiyoyithwebula kumuntu eyizinto zakhe zingalungi siyilahla abantu-ke ngiyayintule ngibachazele abantu ukuthi sizokwenza nje senze right-ke kuzothi ngize ngathi laba angingabasho futhi ngithe abantu bayazi laba bebekhona kodwa-ke angiqhubeke insebenzo enkulu esizoba nayo futhi ngomhlaka-1 yile nsebenzo le yalapha efuzele kathi iyona-ke ngicetha ulale kusise kahle le kade kuyinsebenzo yanamhlanje leyo kuyobe kuyinsebenzo yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sakini yayizwa leyo nto sithe insebenzo enkulu yokukhululwa nokuhlambululwa kwesidalwa nomoya wengcebo eyisabelo sakini kunomehluko phakathi kwengcebo nomcebo ingcebo iyabiwa umcebo uyakhiwa futhi lono wakhile umcebo kuya ngokuthi wakhe kanjani angahambi uphela ngoba into ayakhiwe wuye uyena oney'mfihlo zokwakha umcebo la anginqamuleleke kule nsebenze ibaluleke ngale ndlela yile nsebenze engidinga kuyo ishumi u-2 rand u-5 rand u-10 rand u-20 rand u-50 rand u-100 rand u-200 rand le mali ngiyayidinga yonke wena-ke othi mina ngiyahamba nami improfethi ngomhlaka-1 uzongenzela kanje angithi uyangisa kunemali okufanele ukuthi uyihambise e-ofisi ngaphambi kokuthi kufike umhlaka-1 yile mali yonke kufanele ukuthi kushaya umhlaka-1 angifuni ukuchaza le mali ngiyenze njani abe bekhona bayazi le mali ngenze le mali ngiyosebenza ngayo before sam so le mali wena kufanele uye e-ofisi uyoyibeka e-ofisi ukuthi uyibeka nini kodwa-ke ngomhlaka-1 siyapha ngicela ukuthi usuku lokugcina lokuyibeka le mali abe yiwo umhlaka-31 umhlaka-30 ngoba ngomhlaka-31 ubenganasikhathi ngomhlaka-1 nobengenasikhathi mina ngiyibhanqe insebenzo uyabona ngomhlaka-31 uzobengenasikhathi ngizobe ngibhizi nale nsebenzo mhlaka-1 uzobe ngibhizi nale nsebenzo hambisa-ke bhukha nawe ma ubhukha uthi omunye umprofethi ngivumelekile yini ukubhukha kuzo zonke lezi nsebenzo ungangena kuzo zonke lezi nsebenzo ngoba azifani ongalungelwa lutho sidala la siyosebenza indaba yemali umuntu osey'kweletini umuntu othi uma ephethe imali iphelele ezandleni umuntu othi wavalwa umuntu othi yena akazi ukuthi imali iyalahleka ma ephethe use-holy pay slip imali uyishiya lapho asebenza khona uyayizwa lona umuntu othi nje mina angisazi ma ngiphethe imali angisazi imali iyanginqaba lalelani ngusizi ayinqabi imali imali iwumoya la maphepha wabonayo aqala amandla emali osuku waphethe noma osuku watholile faza lokho umuntu mayeyothwala akabuye ethwele imali kodwa sibona imali isiza kuyo amaphepha la maphepha lokho eza kuyo ayinani lemali athwala ngayo okusho ukuthi isivumelwane asenza lapho ayothwala khona ubufakazi bokuthi wenze isivumelwane semali sibona ngawo amaphepha la eselokhu eze kuye kodwa imali iwumoya abantu abakwazi lokho uma umoya oletha imali kuwe ungahlambulukile noma uvaliwe noma uphendulwe kabi awubika mali uyahlupheka ufana nomuntu odliwa inhlahla yakhe edliwa umuhlo ngithi mina wonke-ke umuntu ngomhlaka-1 onenkinga nje yemali ukuthi umprofethi ngenzathi osikhokhelani iy'kweletu kuzo cha
angkhokhelani kwethu mlungisa le nkinga yinkinga ukufa khona lokho kuhlale ikweletini uyazi ukuthi kwekwenzeka inkinga lokho uthole ukuthi ohola impatient layikhaya useyikweletini osebenza useyikweletini useyikweletini ngisho ongasebenzi ohola ngisho iqolo useyikweletini ohola ngisho imali kamahlalela u-trifik baseyikweletini bonke abantu balekhaya angekho nokwazi ukusiza omunye yinkinga ukufa lokho hawu akekho nje umuntu layikhaya yikho into eyenziwa nje kunganyakazwanga wiwe kuyo kuthiwa ke siyofuna imali le inkinga ke le engizobe ngiyilungisa ngomhlaka 1 umuntu onenkinga nje yemali ayihlali imali ayilungi into yakhe ngethitha imali imali ayenzi nasemsebenzini abamnyusela imali ma kuthitha imali nje kuwe nje kuyonakala ma kuthiwa imali emsebenzini awubejiswa ngoba kunemali azothi yabona awupromothwa ngoba uzothola imali inkinga yakho nje waxatshaniswa nemali uyokulamula ke mina nemali ngoba ngeke ulunge ngampela uhlezi uxabene nemali uyoba yini uxabana nemali ngoba imali yenza iphili belula right ngomhlaka 1 nakhona ngomhlaka 1 ofisi evuliwe ngo-8 works uyohamba ngo-10 lapha-ke futhi ngeke ngithi mina uma kuwukuthi wena uyayibona ukuthi awulungi ovele uyeke ngoba vele kusho ukuthi awulungi nje ngoba vele isikhathi sakho akusona yabo akusizi ukuthi sikwenzela into okungesiyo ngoba sithi sengikwenzile yabo lokho engikwenzayo kwanele kwanele ngenze ukuthi abantu bonke ngibanike isikhathi mahhala ngenze ukuthi abantu ngibasize ngendlela e-affordable noma ngendlela abazoyikhona bayazi nabo ukuthi bekhokha iy'mali kanjani babelungisizini of which vele le mpilo enje inzima nokuyilungisa nokwenza izinto zakhona iy'nsebenzo zakhona azilulanga lapha-ke masihaba wena othi unenkinga yemali ufuna ukulungisa nje indaba yemali inkinga yemali uzophatha 1550 rand kwe-transport nawe amakhandlela ngokunjalo iy'nsuku eziwu-7 ungakafiki kodwa umehluko phakathi kwakho wena uzoletha yonke le mali kashashe le mali ayigcine ngey'29 ngoba ngiyabona ngey'30 ngey'30 ufike early before 12 after 12 kuzobe sekulate ngani ngoba kuzofana le mali yakho mina ngihambe nayo ngomhlaka 30 komele ngihambe nayo impela le mali yakho bangazi-ke laba ebesinabo esishoni ukuthi senzenjani sokwenza ini le mali yakho kumele ngihambe nayo yonke le mali ngoba ma ungalala u-388 rand ma ade sikubala lapha eofisi lonke lolu hlobo lwemali imali nje khona nje emhlabeni iyeke le nemnyaka niyazi-ke siyachaza ukuthi isuku imele kini u-2 rand umele ikhaya konyoko ngakuchaza futhi ukuthi kungani u-2 rand umele ikhaya konyoko right bese kuthi ile nto sorry u-5 rand umele imvele okay ngichazile-ke abantu sebekhona asihluleli-ke la ngoba isikhathi ngathi asiphele ngampela-ke manje right-ke lezi nsuku ezingabi lezi umhlaka 31 nangomhlaka 1 sobe sisebenza ma uphathwa izinso thala ijuisi yala ikhaya zinyawo phatha ijuisi uphathwa iqolo wena izinso ma uphethwe izinso ubona ngokuthi uphathwe zinyawo uphathwe iqolo uphathwe ziibhobo uphathwa izinsobo thola ijuisi izokusiza ma unenkinga yesibindi thola ijuisi izokusiza unama-alsa thola ijuisi izokusiza unekhensa thola ijuisi izokusiza

ngoba leli phupho lokuba wena ubona abantwana bakho begreda lizokwenzeka bazogreda abantwana bakho wemntana muzolotsholo wena ndoda yazi ngithi mina wena uzophuma uzophuma uyongena emzini wakho insizwa yami ngithi mina uzowakha umuzi wena uzowakha uzophumelela wena wena ukudala kade wabhalisela imali zengozi yemoto kuze kube manje lezi imali ayiphumi namhlanje ngicela ungilalele bonke abantu abalinde imali zakarafa abangilalele namhlanje ngithi mina lezi imali beyilinde mina sengiyayikhulula manje ngicasukile manje yizo lezi imali ezokwenza ugibele i-4x4 yizo lezi imali ezokwenza ukuthi uthenge umuzi laphana emhlanga laphana e-Adams laphana e-Springfield la wena uzophumelela noma ngabe kuthiwa imoto yahuzula ubhozo ngithi mina ilanga isikhathi nempumelelo ikhona ifikile sewuphakama into zakho imali uzoba nayo bayeke abavalile bebecabanga ukuthi yonke ngifike ngivule njengoba ngilapha ngizovula njengoba ngilapha ngiphethe isikhiye ngiphethe ingide enkulu yokugcina yokuzovulela wena impumelelo ngizokuvulela injabulo uzojabula wemama uzojabula nabantwana bakho sikwisizini yokuphunyeleliswa kwabantu uzophumelela mlaleli wami ake ngisho nazi indaba ezimnandi ngiyasonto sinenkonzo enamandla le nkonzo ngigcine ukuyenza ngo-2023 ngangiyenze ngo-2023 kwaku-April le nkonzo engizobe ngiyenzela abantu nge-Sunday sinenkonzo kathonga lami ngihawukele inkonzo kathonga lami ngihawukele akekho umuntu ongenalo ithonga ahamba nalo kunezinto engafuni ukwenzeka empilweni yakho ngenzeka amacala enziwe abazali mhlawumbe umkhulu wenu noma ugogo wenu esizalweni sikababa wakho noma esizalweni sikamama wakho kukhona amacala abawenzile kwase kuba nento kwakufanele ukuthi bayenze bashweleze idalweni usathi ubamba ngapha kuyabhidlika usathi uthola umsebenzi uyaphela usathi uthola umuntu ubone ukuthi uthando wenu liyashiblika yewena uyayazi i-relationship uma ishiblike mntanami ishiblike mntanami uze ungabi nandaba nokuthi nayo itekisi yokugcina erank mhlawumbe kungenzeka ukuthi uyilolo hlobo lomuntu oluthi lubambe i-relationship luyizwa ukuthi no ngiyibambe ngezandla zombili ngilala ngijabulile naka mathemba emahle nangebuza ukuthi umama ugqoka usize bani iphinifa nangebuza ukuthi omalume bami bahlalaphi nangebuza ukuthi bengafuna ilobolo lingakanani kithi nangebuza ukuthi ngingakujabulela yini ukuthi angakhela umuzi emakhaya nangebuza ukuthi ngingakufakela malini nangebuza ukuthi kunengube engiyibona ugqoka usize bani nangebuza ukuthi usize bani icathulo oyigqokayo wake wayizwa into ekanjalo wake wayizwa into ekanjalo ngizothi ke namhlanje thonga lami ngihawukele ithonga lakho lizokwazi ukuthi likhawukele bese ziyaqaqeka izinto bese kuba kuhle empilweni yakho
kunabantu abasebenzisa izinto zobasebenzela abanye kodwa bona zingabasebenzeli ukhiye usethongeni ebusuka usaphuphi ukhiye usethongeni ucabana nabantu nezitha ongazazi ukuthi zifomeke kanjani khona umonakalo usethongeni kunabantu abahlupheka ngendlela ecacayo ukuthi no uswazi okushawa ngalo umama wakhe kodwa inkinga kasekho uma wakho lelo uswazi seluzwela kuwe kunengane njoba ngikhuluma manje ayike kafikisho ku 30 years ikhulisa izingane zakwabo iyona ezamayo iyona ephantayo ukuze kulale kudliwe Kono wesifazane njoba ngikhuluma indoda iphelele umsebenzi wena sisi ozama ukuthi nilale ndlile lapha ekhaya lalela ngizothi bonke labo bantu yibona engibadinga ngenkonzo yangesonto sizokhala ethongeni sizokhala sizocela ukuthi kanti konakalaphi yini mina ngazondwa yini mina ngadiliza umsebenzi sengutholile yini mina nganezifo engalapheki yini mina ngathi ngiya ngivula ngizama ungena ema office athile ngilungisa izinto ayilungi ngilungisa ipasa liphumi kanti kwenze njani hawukela mina thonga lami hawukela mina ngihlale emjondola ngisathandi hawukela mina thonga lami ipasi lami likumashonisa ngisathandi hawukela mina thonga lami kanti yini engayona lalelakhe lenkonzo ngidinga umuntu mina ohamba wayothwasa kulenkonzo ngidinga umuntu mina othi ngisangoma nginyanga ngifuna umuntu othi ngumthandazi ngifuna umuntu mina othi ngumfundisi osindisiwe nginebandla kodwa linginikeleli Ngifuna umuntu mina othi ngalahlo unkosikazi angazi ukuthi futhi kuzobe kube manje angazi saba ngana lo mntwana omuntu savele sashukana nje mazona ke lethongeni izinto uyohlukana nomuntu isidingo sokuhlukana singekho baningi abantu abangena bafazi namhlanje inkinga isethongeni Ngifuna bonke abantu abake balahlekelwa izinto balahla wathi ngimoto yatshontshwa wathi ngimbuzi zebiwa wathi ngumuzi kwaqhamuka abantu esebethi hayi lo muzo wethu wathi ngisathi kwavuka umuntu wathi lesaje yami wathi nga imoto online wasuthi uyafona kwathi hayi bekwizi scam lesiyana usikenyiwe wadlala ibhanoyi laphahlazeka kwacwila imali zakho yonke into

Maubuya yenu why bonthi mhla ubuya wanja waba njani? Waqala wanyanywa abantu. Waqala abantu bakuthuka bathu uyathakatha. Nasebusuka usaboni lutho. Waqala waba isiqila seyibhobo. Idalwa yini le yonto? Ngiyasonto ngizobe ngulungisela le yonto. Niyazi ukuthi sibona bonke abantu abanemimoya okufanele bayothwasa. Kodwa kulezi insuku uhlangana nengane encane eTexini ithi hey ikutshena ukuthi hayi ngiyathwasa ngithwasa kamama uzibani ngithathwa kababa uzibani kunethongo elingafuni ukuphathwa komunye umuzi hayi kwathi angithwala izandla ekhanda manje niyangizwa kodwa kunethongo elingafuni ukuphathwa umuntu ongcolile kunethongo elingafuni uyohlala emzini enezinkulumo nezingxabano nemisindo thonga lami ngihawukele ngangazi ngangithi ngiyolungisa umndiki nomndawo kanti angazi ukuthi ngiyolanda inhlupheko ngesonto bawukwethulwa abantu benkosi umthwalo izobuya into yakho izobuya into yakho azobuya amandla akho ngithi mina we mama othandazayo hey kodwa nkosami wawungathandazi kwawumhlola yeyi uwe lo usiwavela ula hawu hey madoda ucisha wazume kungekagezi hey lalela awuze ngesonto ngizokubuyisela emandleni akho ngizokubuyisela emandleni wakwanikelelwa ngeyinkukhu wena ubongwa ngabantu yeyi leli khaya lakho lake labusiswa kwakugidwa njalo ntambama ngawele thongelani ngawukele onama ngizenzanga ngawukele awu kodwa madoda uyakhumbula nigida siphi isigubhu siphi iphi inkonkoni yakho Jesu lesayoni yeka lesayoni sisadile sinsika simemeze sishinamba hawu kodwa nkosi yami kodwa namhlanje isiphi isikhali liphi ijazi lakho selahlala ngaphansi kombhede selahlala ngaphansi kwekhalibhothi ngaphansi kwewodrop buye hey ngesonto lalela awukame hawu ungayikulele asonto lakho ilona elicindezelayo woza ngizokulungisela izinto ngizokhuluma nethonga lakho ngqo uthi omunye kodwa ubani lo baba umavula lo umavula kuvaliwe uthi omunye kodwa ngamuzwa kabi inyanga iphakathi hey musukudlala ngenyanga la anandaba uthi inyanga iphakathi le woza ngilungise izinto zakho nathi into ozoyiphatha hawu kodwa abantu basethekwini senakhala ningashayiwe hawu kodwa ukhuluma kahle lo baba zonke into ezisho zingibe angithi ushawa ikhanda nje malingekho ikhanda kuba ziibhobo makazona ibhobo kuba amadolo mangawona amadolo kuba ziinyawo mayingajulukanga ziyavuvukala yonke lento isethongeni sizoyilungisa lento unengwici wena unengwici ngizoyiqeda lento awunaliphika awunalilumbo nemizwa ishayekile manje hey wena yayi wawungahluphi wawungahluphi uvusa umuntu umvuse ngo-12 futhi vuka umvuse ngo-2 uthi vuka wo uwovuswayo manje bese ulokhu uthi awungeke ngilele yonke lento ngizoyicela mina ethongeni ukuthi ithonga lakhe mhawukele umntwana semncane imizwa yakho ukuthi ngaphela ngalendlela ephele ngayo inkonzo enamandla inkonzo ezobuyisa umnotho emndenini imali ivalekile yayi ngizoyivula iphathwa yithonga imali amaphupho avalekile asethongeni thonga lami ngihawukele hawu bengifuna usizo bengazi ukuthi ngilanda izinto ezogqilaza mina nezogqilaza nawe bese ziyaxosha ngesonto inkonzo enamandla eThekwini ilapha eMansele number 110 kumngeni road eDurban station bonke abantu

0: 064-518-7159
1: Koma Vlad Baba wami siyaphila kakhulu sithini isicelo sakho Uyabona we baba wami lenkonzo enye imemeza ngesonto inkonzo efanele abantu abafana nawe kehle
2: Amen
1: Yenza indlela kehle lami ufike inkonzo yakho le
2: Yebo
1: Ya Ngizokhuleka nalo baba fona nawe lapha ekhaya Wama vula kuvaliwe siyakumikelela.
3: Mkhulu uyaphila.
1: Kehla lami ngigcina uJehova ngagcinwa yithonga ngiyaphila.
3: Mkhulu ngicela ungibothise ngilenze bazo bakho inizi kodwa akusameki kodwa umsebenzi ngithole umsebenzi ongakanani ekuzothola maduze. Ngizobe ngikhona enkonzweni mkhulu.
1: Lalelakhe baba okulungile ngoba uzobe ukhona kehla ngifuna Nalo msebenzi sishicelele yonke into ethongeni ngoba ezinye izinto kehla lami ukuthola inhlanhla kodwa ingabongwa kubanikazi bomuntu leyo nto iyawulimaza kakhulu umsebenzi ithonge lisuke likwenzela wona All right Ikhaya lokuphila ikhaya lethemba.
4: Yebo baba njani?
1: Siyaphila kakhulu mntanami.
4: Siyaphila baba, hey baba Nkosi sami nginesicelo lakade angifuna umsebenza kuwutholi.
1: Awutholi umsebenzi?
4: Yebo baba.
1: Kukuphi nendawo?
4: Ngila emawodi.
1: Uneminyaka emingaki? Uneminyaka emingaki?
4: Ngino-35 manje, ngizosebenza nje ngo-2019 angisawutholi.
1: Ubukade usebenza umsebenzi okanjani ngicela uvale iredio ngemuva
4: okaybeyehlala amatoho nje bambe emagaraji nasemarestaurant ngiyakwangisatholi kwawona-ke manje ngenza ama-interview ngasengasaweza abasangibizi nakuwona
1: kulungile wemntanami sizolibuza ithonga lakho ukuthi konakelephi fika ngesonto kule nkonzo enamandla mntanami
4: okay baba uyabona
1: thokoza Bonke abantu bakaJehova ngiyabathembisa ukuthi ithonga uma silikhulumise kahle liyosinikeza i-direction yempilo. Yebo. Khona into okufuna nasikhulume bantu bakaNkulunkulu ukuthi izinto zakho zingahlishizwa umuntu kodwa ithonga lakho namandla. Okunginikeza ongaphezulu. Kwamavula kuvala sokemukela.
5: Amavula kuvala
1: njani? Ngiyaphila kakhulu mama wami.
5: Sikhona baba.
1: Ya.
5: Baba nginenkinga engifuna ukukhulekisa kuyona baba. Nginey'nkinga nje eningi ngingenze. Ngisebenze ekhaya kodwa izinto ziyafana ney'ngane ayizwani. Yonke into yami nje ayihlangani nje. Noma ngithi ngiyazi ngisebenze nenzani lutha kwenze lokho.
1: Phatha la manzi anomlotha ngizokhuluma nethonga lakho. Lizosho ukuthi konakalaphi faneke kulungiswe kanjani.
5: Ngeza baba, ngeza baba.
1: Sithokoze salukwazi kuyoqaqeka kuyolunga wemama. Ngibona inhlanhla enkulu ekhaya. Ngiyayibona inhlanhla ezoba khona phakathi kweyigceke. Ngiyayibona inhlanhla ezoba khona phakathi kwabantwana. Inkulu kakhulu. Ingakho kunezitha nabantu abakubuka ngeselibi. Ingenxa yokuthi inhlanhla inkulu. Ezoba khona phakathi kwalo muzi.
5: Oh baba ngiyabonga baba ngiyabonga. Ngizobe ngikhona baba.
1: Sithokoze ma.
5: Ngiyabonga baba ngiyabonga.
1: La nkonzo ngesonto ekuseni. U-9 o'clock lapha eThekwini. Emansele number 110. Kumngeni road. Nkonzo thonga lami ngihawukele. Siyakwemukela.
5: Baba uyaphila.
1: Mama wa

0: futhi namhlanje ngiyaphila wema.
1: Happy birthday
0: baba. Aw, siyabonga mama amakhulu omazwe.
1: Yebo baba, ngizobe ngikhona ngesonto. Manje baba nginenkinga la. Kade ngisebenza mina, ngisebenza kahle. Ngikuhle emsebenzini kaToyota. Ngaxosha nje. Ngabuye ngahlala la ekhaya ngisebenza.
0: Ukuphi le ndawo?
1: Kusembumbulu.
0: Kulalo mntanami awuze sizobuza ithonga, sizobuza ukuthi konakele phi. Lizosiphendula wemntanami uzobuyela emsebenzini.
1: Baba ngimajabula.
0: Khululeka wemama, ngise hey. Mama, angithi ngiyacabanga ngithi uzobuyela emsebenzini.
1: Yebo, baba ngikhona ngisho.
0: Webantu bakithi, lalelani lapha nginintshene. Ngiyasonto. Ngizobe ngibuza ithonga lo muntu nomuntu. Ukuthi kanti konaka laphi ngalomntwana wakho. Aluyosiphendula wemntanami. Wonke umuntu ngiyasonto uyophuma ejabulile. Yinkonzo le. Okufaneke niyeke zonke indlela ebekade nizoba nazo. Uze eThekwini eMantsele number 110. Wena uthi usaba ukubona abazane besonto lakho, faka isimfonyo. Ngoba nabo bayafika. Faka isimfonyo, wemfundisi. Unkosi azihambile, kuyabhedwa nasekhaya, izinto ayihambi kahle, abazane abayigibhi nezishumi, vala inkonzo, batshela ukuthi kushoniwe kini. Faka isimfonyo, uze kumina, ngizolungisa ithongo lakho. Kwama uvula kuvala usokamukela.
2: Haleluya baba mntana.
0: Aw, haleluya baba siyaphila.
2: Bona ngazinjaja ukuzixhumana nawe baba. Ngizokufunda nami kodwa ngifisa ukwazi baba ukuthi ukhamba ngomphathi lenhla esiduza ngoba unenkinga lekhaya.
0: Yho, umama akakwazi ukuyihambela.
2: Eh, useyo sonibedeli baba.
0: Ulele phansi.
2: Yebo baba.
0: Ulala kanjani umama ngikhona eThekwini? Kanti nazi nje mina ovusa abantu abalele phansi embedeni abangakwazi ukuhamba.
2: Ngoba ngifisa ukugudla umlomo yasimpela kwengifike nami.
0: Fike uzothatha lento engivusa ngayo abantu. Ulala kanjani umuntu ngikhona?
2: Ngoxoxa.
0: Uzomvusa mina lo mama lo uzophila.
2: Ngifike nesigugu sakho baba.
0: Hey baba, fika nempahla ayigqoka ngizothandaza. Kwaqhuma imsipho ekhaya uyomfica ehlele phuza iparish.
2: Hallelujah.
0: Siyabonga baba.
2: Thank you baba.
1: Baba ngizobonga kakhulu namhlanje.
0: Hayibo ehhe.
1: Bendikade indoda yami yathathwa yintombazane. Ndayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni. Ndafika ndathenga intshele ezimulelayezilekhosi lezitha.
0: Ya.
1: Manje sengitshele ezitha ndalisebenzisa tata, ndagquma ndahlamba ndimbiza pha kulo. Xa ndimbiza wabuya nyhani, ngithe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama. Intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuyambe sesibhedlele.
0: Hayibo.
1: Kodwa yena ubuyile ngoku tata ndinaye ngondikhetha apha endlini. Ndiyabonga kakhulu tata.
0: Ubuyile ubaba wakwakho?
1: Ubuyile baba ukhona.
0: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha?
1: Yebo baba.
0: Hayi mama, siyabulela uThixo.
1: Yebo tata.
0: Hayi. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami.
3: Ngiyafisa ukuthi kulesi sikhathi ngikumeme mlaleli wami. Ngomhla ka 31 July ngizobe nginohambo olungcwele, inohambo lokuyohlambulula abantu. Ngifuna abantu abadonsa kanzima, ngifuna abantu abathi izinto zabo bayazibona ukuthi zibhajwe esidalweni. Ngifuna umuntu othi mina ngiwumuntu wesithunywa, kodwa isithunywa sami asisakhulumi, sivaliwe, sicindezeliwe. Into zami ngiyazibona ukuthi beyizoba zinhle ukube kuthiwa idalwa zami ayiphazamisekanga. Ngiyabona ukuthi emndeneni wakithi ngenxa yokuthi somndeni omkhulu izinto asizinake ngokufana. Ikhona into eyonakala. Mhlawumbe eyonakala komkhulu. Ngiyabona ukuthi nakuba ngizama eThekwini, ayi ngiwuqedile unyaka ngi

0: Zolifaka nje bazolibona na kwi video.
1: Yayisivele obala ke inkomo ke yashuthwa. Namhlanje njengoba ngikhuluma indaba yokuthi thina simulawo ukuthi sesabantu abaphedwe
2: of the peace
1: ngoba akabekwa ngale zinto ezihlambulukile inhliziyo le ndaba ileligolide.

yong ke do kona njengomzala nje ngishona lobhuti wakhe sihlanganisa umnikelo sisibhedile ngomnikelo kodwa muthanda ukuba ilunga lale group yasenanda FM yabalaleli libizwa ngama VIP now futhi ungakwazi ukungena ngoba asikwazi ukuthi sibamsane nomuntu ongekho egroupini sifuna njengomlaleli nje iVIP lasekhaya yebo siyakukhalisa siyakuthandazisa ngabe usebuhlungwini kodwa asikwazi ukwenza izinto ezizenza ngale egroupini nawe wena ungazenzi nathi ilonga ngicacitse ngomuntu akahlambisa bafuthi ngoba yonke into

ngabe bengimthanda ngimhlonipha kule drama esuke yenzeka uma ngabe kubani kwa umzimba mina ngeke ngifile ngazuthi I would let it go yabona nje ngivume just for isithunzi sakhe nanisi angazi mhlawumbe ngikhuluma esethe neli wrong kuze siye inkantolo

0: Silvers iphuphula naye
1: sombolo kube emkhala ba bakhale bakhale njalo
0: ngiyenze khona ngoba ngithe ngibengifuna le sale ntaka
1: yeah bese ukuthi lenqola babambele kuyona izihupaka lenqola isahamba lenqola thini kubantu mfethu
0: angifuni ngempela ukuthi kugcine ngithi yabona mangingakhomba la ngifisa ukuya khona angikaboni
1: awukaboni
0: ngisakhomba kude kakhulu ngoba izinto eziningi mina ngizuze ngawo masikande futhi ngiyafisa ukuthi amaphupha ami efezeke ngicine ngikwazi ukwenza ngalendlela engifisa ukwenza ngayo
1: nansi enye ingoma mfethu

0: uhamba ibanga elide uyazibhekela la. Cishe ukuba nikeza nje umhlahlandlela mhlambe bakwazi ukuthi bangene kuzona zonke itolo noma mhlambe khona ezinye itolo awubanikeze nje zonke indlela mfethu siyazi ba udinga mfethu umsebenzi
1: eqiniswa nje ngokukhuleka sicelela siyacela abantu ukuthi bengene lapha online ku

0: Ayi. So kushuka ukuthi umhla okusho ukuthi konke lokuzobe kwenzeka sukele ekseni kuze kube kuphethe kuyobe kusindwe ngobethola kube kumnandi
1: mfowethu. Kumnandi kanjani?
0: Yeah. Amanye eh mhlambe umuntu obekho kanje. Uyabo.
1: Eh ithikithi alishibhile lishibhile ithikithi izobe lo 70 rand.
0: 70 rand.
1: Ngabe silu 70 rand and bese kuthi VIP u 200 rand.
0: Yeah.
1: Alishibhe kakhulu.
0: Yeah, yeah, mfowethu balithola.
1: Eh azothulakala egateini. Kahlahla seyatholakala nje. Khona lapha la sobe sisebenzela khona kwaGabhashe.
0: Okay. Kusho ukuthi uma ufika nje ufuna nje ithikithi ubizwa ngani umcimbi?

suka mnandi ingoma lapha abathi kumlayezo sinike ingoma emnandi lapha kumfana uthi hayi ahlangana notshwaleni phana mayadiba notshwaleni bakethu phela uyadiba notshwaleni manje bese umuntu efuna ukuthi laphana sengathe naye sengaqonda zonke izinto kodwa ke ekubeni wazi ukuthi nahlangana nami so ufuna ukuyeke isimama kodwa uyazi nahlangana notshwaleni sothi hayi mnandi umuntu ophuza mina ngimsonto ka umuntu ophuza mina cha vele nahlangana notshwaleni njoba nahlangana kuyofunwa leyo nto mawuri sahlangana emakethe sodayisa okushuthi uma mina ngasahle uma wakwami umdayisi ya sahlangana sahlangana sibheke emasimini shukuthi umlimi anje ibona lento le ya so la uhlangana naye umuntu khona uyileyo nto ya so manje kwakusuthi mina nje umlimi mina ngimzonda kapho hoyibo njengoba wambona nje emasimini ushuthi umlimi uyibona lento le so njalo nje make sure ukuthi umuntu la uhlangana naye khona ungafuna umphikisa lento ayiyona ngoba umuntu ufana neplastic lento ayiyona uyakholelwa kuyona ma ufuna ukumbamba ngenkani umphule kule uzoqhephuka ngovele okushuthi uyahlala ufuna ukumshintsha into eneyona wena ya so kumele uqaphele ngempela ukuthi umuntu uhlangane naye kanjani so ya ingoma emnandi laphana ke bekade uyizwa insizo laphana ke umyaleze emnandi ingoma uthi umfana yahlangana notshwaleni isikhathi emzuzu laphana ke ishumi lesishiyagalombili emzuzu laphana ke ihora leshumi nambili 18 minutes after 12 sawubona sikumelelo sikwamukela namhlanje kumhlaka 25 laphana ke kuJulayi kunyaka 2026 tulikazi sitsepetha njengamanje inyanga September uthi ekhamba kahle izolo kakhulukazi bengibona kwezinye izindawo kunomoya omubi obukhona nje izolo uphashisana iparty mlomo ubona usuphashile nje isikhaleni kodwa ke udlulile lo moya lo ya so mubheka indawo ngalanje mubhenga la iningizimu uya ngala inyakatho so umoya ubudlula ubhekele izansi abantu abangala kulola inwangala konyakatho nabe bebekhala esifana bakhala ngawo lo moya so kusho ukuthi ikwazi uNatal yonke nje beyinalo moya lo ubudlula impela kuphephuka impela nje ongacabanga wona kuphephuka amaphepha phephuka yonke into ongayicabanga Mawu umuntu okhonze ngempela ukuthi ugqoke iskate yeah umuntu esifazane make sure ukuthi ngempela iskate sakho ngempela izandla zakho singabi busy akube nesandla esodwa esigadile nje ukuthi makungenzeka lo moya udala umonakalo ze ukwazi ukuthi ngabe seniyameme

kunjalo ngempela ke mnanzi ingoma laphana ke umdise uSnigo mnanzi namhlanje umfana uthi ke ngikhe ngaduka laphana ke ho ngithi ngiyitshela ukuthi nginomathandana ngempela ngempela okanti nginenkinga nje hey umuntu akazi misuku sokukhushisiwe yini sokuthiwa hey wena hey vuyo sokuthiwa hayi umuntu lo ya ngoba zenzeka into efana lezo sithola ukuthi nisebudlelaneni kodwa khona bashaya amakhala bashaya amakhala bathi hayi usibika ngempela ungenwe yini kanti ngempela ngempela ukube kuthiwa ngempela niyazi bafethu ukuthi umuthanda umuntu kuba into enjani ngeke nize nisho lo nto le uthola ukuthi insizwe uyihamba lentombi nje sekuvele sekulungile sekuhlangene bona ingena imessage kuwe kumina kuthi hawu ye wena sotobi akuyena ubali uhamba naye ngithi mina hawu yena kuthi ye wena uzofa hayi bu senodokotela nithi hayi bathi masekukade impela sekukade impela hawu yayithandana emveni kwalokho yasihlukana kalula so kuba nesikhathi la khona oyithola ukuthi hayi musumbuka nje ngathi imbongolo noma ngishelele kuyambuthi kunempela kangelweni kwamina lapho sehona lapho uthi we mame ukhona laphana ke uSiya Sotobe uthi laphana ke shamkhunjini uthi ke ngigqishe lapha ke noLucky bani bande nosisi osisibam laphana ke base mawoti laphana ke nje ubani ke umhlophe sibiya ukuthoke laphana ke nosonto sibiya no ntando sibiya nomshana wami laphana ke

0: uphinde futhi ufunde kube khona ozokufunda okumphako wakho wendlela wakusasa.
1: Yaw siyajabula kakhulu siyabonga kakhulu ngani ngoba vele nathi sihlale siqhuquzela i roots and culture siyabona vele nje na ukuthi uhamba kuyona le i community development
0: ngekuphila umculo wethu esiwenzayo uhluke kakhulu njengoba every song esiyenzayo ine message ile masicula nje ingoma mawuzu yezwa nje ukuthi le ngoma ine message ithinta intsha ngabe umuntu omdala uma

0: Siphume ngobuningi bawo umuntu akathatha ugogo wakhe uma wakhe ubaba wakhe ubhuti wakhe umngani ashone khona ngoba hayi kuzoba mnandi
1: ngicela ubuze ukuthi njengoba ke ngazi ukuthi umuntu obuye emazweni aphesheya ngalo lohlobo lomculo wesintu nokho uyiqhaja ngakho nomculo mani phesheya abantu banithakasela kanjani
0: yo ay uma siphesheya into eyayenzeke nje emnandi akubalekile ukuthi baze bakuzwe ukuthi uthini
1: ngitsacela usicacise ukuthi angisho phesheya kothukela ngisho phesheya kweyilwandle
0: ngisakahle hayi uma ngabe sike emazweni ke phesheya kweyilwandle into emnandi kakhulu akubalekile ukuthi baze bakuzwe ukuthi uthini ngolimi lwabo iharmony nje nendlela osuke sicula ngayo iyona ebenza ukuthi bathathe babeke it's not even necessary ukuthi uzochaza ukuthi le ngoma ishukuthi even though siyabachazela kodwa indlela abaseke bejabule ngayo abanye baze bakhale bakhale somkikizo nje uwodwa uyithola usukikiza kusukela ekuseni kuze kushone ilanga ikakhulukazi ke bese iphesheya sisebenza futhi kakhulu nezikole ke ngoba ezikoleni la sisuke sifuna ukuthi siyifake ngempela lento le yase Africa ukuthi Africa siphila kanje sidla kanje emandulo kade kunje yingakho ke njengoba nje siqhubeka nala eSouth Africa njengoba sizoqala nje lo mcimbi esiwenze ezweni uzolokwenzeka every last Sunday of the month ngoba sifuna ukuthi izingane zifunde esikwenza mangabe sike emazweni siyathanda ukuthi sikwenze noma sila ekhaya eMzansi sike saya nje kwenye yama high school ekhona la enanda safike sabaculela sabatshena ukuthi
1: cha uyilesha igama le high school ungasabi yebo kuyena
0: hayi ngizolisho nje igama le high school ikhona futhi sisazo yakuyona sihambe futhi silokhu simemezelile nje ukuthi abantu abeze ngobuningi babo ngoba hayi kuzoba mnandi njengoba kuse kumnandi kube mnandi
1: so bese nina nizizwa kanjani ke uma niphakathi kubantu abamnyama lakho abantu abamnyama abaphesheya kweyilwandle noma kusuke xube inhlanga
0: kusuke isikhathi esiningi kwabantu abamhlophe kunezikole nje uthola ukuthi uzofika kuzona

0: Yesai.
1: Yesai.
0: Rastafari. Yazi siyabonga kakhulu ayinayi ukuzwa imfundiso ze Rasta, because imfundiso ze Rasta zimfundiso ze Majesty. Futhi imfundiso ze Majesty zimfundiso ezayifundiswa ama elder. Ngani ngoba vele lezi zinto zehlangalo lo hologo isikhathi sonke. Kubalekile ukuthi thina njengoba so Rasta sihlale sidweba isithombe sihle emphakathini nalasamba khona. Sihlale sifundisa indlela enhle yokuyiphatha, because mawusuthu uyabheka esikhathini samanje siphila kusona. Intsha iyashoda ngeyibonelo ezinhle. Abantu abadumile yilabantu abanezinto ezinhle kodwa banganaso isibonelo esihle. Okuyibona abaphatha izinto ezobukhazikhazi neyicwebezelayo. Okulula ukuthi izingane zilutheke. Ngani ngoba izinto zibuka, yebo, izingane zibuka izinto ngokwamehlo. So ayinayi masibuka indaba yokuzalwa kweMajesty, siyabona ukuthi iMajesty yazalwa ngaphansi kwesimo esasinzima kanjani. Bonke abantwana uma wabo nobaba wakhe ababethi babathola babeshona bonke. Uyabona ukuthi wazalelwa ngaphansi kwesimo esinjani. Nje la ngizocela ke ngithi ukucaphuna kancane nje.

Alright, sibambele lapho ke nje okwamanje ungakhohlwa nje inamba oyishayelayo yokuthi ubhalise mawuzobonana nenkosi noma ngathiwa ke wena ukude uyafisa ukuthi ubonane nenkosi kodwa ithuba kwakalitholi noma wakwazi ufinyelela eThekwini noma ikephi le ke indawo izoba seduze la usuke inkosi isondele ngakhona ungakwazi ukuthi uxhumane naye online

Right, sikhathe sethu masinje sokujima lesizwe nje ama instant healing abantu bephila kwenzeka imangaliso ngaso leso sikhathi ngokuphazima kweso nje uthi uyabona umuntu okade engasaboni useyabona uthi uyabona umuntu ongasakazi ukuhamba useyabona useyahamba izona ke soyitetela njengamanje uthi uyabona umuntu obengezwe endlebeni hayibo useyivulekile indlebe uNkulunkulu wasenaleni usenze izimanga ezinkulu so dizela kubona mawu before nje senze kanjalo sothanda nje ukudlulisa ukuthi ke inkosi ke yadlulisa ukuthi wonke imizi fanele ibe ne faith water ne faith salt faith water kanye ne faith salt efanele ibe nayo so uma kuthi bungekho lapha emlazi sakhona ithuba kusasa vele ufike nje wenze njalo wenze sho ukuthi uyithole usawoti wakho wenze sho ukuthi uyithola i-faith water yakho uze ungaphuthelwa ke before ushaye u-August ube nje wena usunakho lokhu kokubili kubaluleke kakhulu ke ngoba inkosi sikhulumile imemezelile ukuthi akube njalo. Hayi cha impela bese sizomthola lapha uapostola ngathi nje khona isibuzo sikhona kodwa ke hayi konke kuhle impela bekumnandi lapha yana ukukhona nalengane ezidansayo hey ezidansayo impela ngimzwile lapho uapostola sethi nje uye lo udansa kanje.

yana yena jikazo igane ayimpela bekumnandi ngendlela imangalisayo ngendlela ugcobobaliyiyona mawu kuthi ubungekho ayi cha ngifuna ungasho ukuthi nje uphutheliwe inkosi yafundisana ngawo ama products hey bekumnandi emlazi khona lento le ibiyenzeka okwangempela ngempela noma khona lento le iyenzekile bakhulu labantu kwenzeka imangaliso asike sizwe ke abantu bephila lapha yana ehlohlohlo.

0: Yebo ngisangibonge kakhulu enkosini somnala. Ngithi konke kuhle ngomama. Ngiyazi ukuthi usazoqhubeka ephile la lokho okuhlunga lokuzwayo. Konke kuhle ngayo izophila. Ngiyabonga kakhulu.
1: Phela le
2: into mama mihle.
3: Wow.
2: Wow. Isizimangaliso nje.

0: nayo yokuhamba ngenduku imqalene noma ineminyaka emgaka
1: mama ke no 5 years ogcwele kehamba ngalenduku le 5 years ogcwele akukho la ngayanga khona uthi washona ngapha kishona khona shona ngapha kishona khona njengoba bakilana ki usubarwama athekimi hamba uyela kusomnala kathi kizwile ukuthi usoba khona noma ngingazi ukuthi nawe usoba kuphi wayesethi kimi mi kathi imali angisanayo manje wathi thathe imali nanza hamba
0: 5 years ephila impilo yokuhamba kanjena kwenzakalani emlenzeni baba njengobahamba ngento
1: kuyinto into yabile yayivelele amadolo into ebemphethe angafuni ukugoba kase ngatshela umlungu kathi hayi kuyahluleka manje umlungu uyena wangithengela le nduku angazi ukuthi na wayithenga kuphi uyena wangithengela le nduku wathi kimi kuthiwa uzobancono uma uhamba ngale nduku kwaba inhlanga simuka nomoya
0: sithatha usibeke usungenile phakathi enkosini kwenzakaleni usuyibona sewuzwa sekuthi hayi bo kuyahambeka manje
1: ngesikhathi ubaba somnala elapha estation kangkho kawa lapha estation kangasuka uzangamanga usakhumbula kawa lapha estation kahluka kase kavuswa yiwona laba sokusaza labafowethu laba basebenza kuyo kasuka kahamba kayethekwini mangifika ethekwini ithekithi kuyayigibela le moto.

Kala shau ko ni giri beke. Too much reference take leke. Pusang tibang na ko mo tangkele no mo tabule pe.